bagay. Nou pa chavire bagay la net la. Mwen la swè. Chéri la fesan, pa fesan. Chéri, mwen pa mfile, oui. Mwen pa tiè pa mfile.